tsena setokolwana sa mosie khupeto wa mpikenene tonkane ya bopape oho oho oho o tšeane bašimane